Kiss FM ntiyigiteze amatwi umva umunsi mwiza cyane kuri wowe wakoze kubana natwe waramutse neza nitwa Antoinette Niyongira turi kumwe kugeza saa munani rero niba hari umuntu wifuza ko tugufasha gutungura hamagara aka kanya kuri 0788 38 10 23 ubundi mbwire uwo muntu wifuza ko dutungura ninde urifuza ko tumutungura gute ushobora gusanga ari umuvandimwe wawe umubyeyi wawe umukunzi wawe uwo ari we wese ngira mbigufashemo 102.3 Kiss FM

0: turi guhamagara umubyeyi wa Ndayishimiye.
1: Hello.
0: Ado mwaramutse neza?
1: Mhm.
0: Mwaramutse neza.
1: Ado n'umbuye kugama.
0: Nari mvuze nti mwaramutse neza.
1: Eh?
0: Waramutse.
1: Waramutse.
0: Mhm, nitwa Antoinette niyo ngira.
1: Ariko tubundi wakongera ijwi.
0: Nitwa Antoinette niyo ngira.
1: Eh?
0: Nitwa Antoinette niyo ngira.
1: Ntabwo numva ibyo uvuga.
0: Okay. Nari mvuze nti. Alo?
1: Ntabwo numva ibyo uvuga.
0: Noneho uranyumva?
1: Nutongere ijwi nushaka wirorere.
0: Alo?
1: Ndakumva.
0: None uranyumva?
1: Eh?
0: None uranyumva?
1: Ya.
0: Aywe. Ubwo rero uyu mubyeyi sinzi uko turi bumutumikire atari kubasha kutwumva. Dushaka tubyihorere wa mugani we niba tutongereje.

0: Fernando, ni on dirimbo i tuji je sa moja zibura i minota i vidi yonine. Jadon Max, por qual rikun se tira monsieur?
1: Na shirgo se uguri.
0: Ha gonhunda banu bantsitsira.
1: Kabisi yuse tu se tse dabu kwera pare na menye.
0: Uba ukunse tira wankubita.
1: Wasekera yongwe zamfunga nzira gukubita umuntu zagusekera undakarire.
0: Umuntu ngaje utagira ni imbaraga.
1: Ari umuntu ejo ko turugana arambwiye ati Sonia nyine like you umuntu ya mwumva. Wewe mangara umureshya ngo nkaba Mike Kayura cyangwa nkaba DJ Pius.
0: Yo nero uri kutangira ushatse wayisoreza aho ngaho sibyo?
1: Ndaye ndamubwira. Babgani n'umuhungu wa DJ Pesa Suma Sonia.
0: Ariko iyo ntero nakugenje cyanje. Sonia tumwe.
1: Umwanya wo kurura umuntu.
0: Reka twitabire umuntu kuri telefone umwe ubundi twikomereze.
1: Ushaka kwitaba imana umuntu.
0: Ariko ndashaka kumva umuntu uri serie nge ugira inama uno muntu. Kisa famalo. Aha, ise yigendera kabisa kabisa. Na kuno wabu maze kuvuga ngo DJ Pius turareshya ngo ubundi.
1: Ese ubundi umukuru ni?
0: Wi, bites.
2: Dubai mvuga na Sonia.
0: Nihe nama wagira uyu muntu atugishije inama?
2: Nama na mugira kabisa, ewa, rukumbura mushare mere datari. Umukobwa yamushyira n'imiyaga n'imyenda n'amutse hashobora kongera akamwamukira mani Sonia.
0: Okay, amwihorere.
2: Ni Dubai mvuga ndi mu ibara.
0: All right, yungu yati rwose amwihorere. Kiss.

0: icyumwe mugenzi badafite. Rero burese akoresha akora cyakindi mugenzi badafite ndonda kagikora bikazigaburiye magati bikuzuzanya.
1: Umugabo akunda umugore cyane ni urugo rukomera kurushwa umugore yakunda umugabo cyane. Kuko akenshi usanga umugabo

0: mukundana ko iyo atatari balance azamo ikintu cyo kuba wenda yazamo akantu ko gukandamiza ariko iyo bose bakundana ari balance bahana ibitekerezo bari biza kurusha
1: bonje naga ariko mbyumva uko njye mbyizera nizera ko nyine abagabo hari uko nyine ba nyine iyo umugore akunda cyane kurusha